Kofi Bina mini miyo nyaya chwe mpana wadaya baku mwae Efiye baku ae tabora alaji ae Onone gea no ewa soro na mime mzo de gea no wasi ye Pake anono suwa pake Ano paswa yonso kwa anu wongu se anie pie Tabora alaji ae Gwenti mi wana mini miyo nyo Yakusha mi asambe shim Raho me raho Meni sinina atateni siyo Anna da kromo su madame sorry ay ay ay ay ay ba nya ntumi sa dia wo problem a day will start without you fatum fa se ko mum say one day a day will start without you